Nyemande kotol siman. Die o kotol no nyan. Nema liwade. Le gyan na gbotdo. Kule jojo nyenye. Esiba. To. Menu be vole kwa semela men. Gbotdo koko. Ejipe da da nyenye. Why are you a Jimela? Ella Benoit will have come out. Look at the man. Money tonka can you see? S. G. A. Cotolaja. The Tignala le Dadaje. A la Pamu Amalio. Blimalio. Work a curly little. Feed the cook of his feet. Odo Koja. Odo Kota Tromantian. Benamo Nadeke. Len. Vivit Simu Odo Lapo. De Lepotoduma. Emmanuel Gbotdo sile gia do fodi let's me le ko enyala pe bobo yenye blibo me bolo chema o nyamu aya kaka ma ya dojin me gbomada ya Men wado kiyo. Ma wata tiyan. De ma wapo nyan di o. E le dog badan. Bebye. Benali. Ma wawon. Ma nyan nyan di o lan. De. Le kwa tole. Agbe nono nyuma da siya. Nou tepe koko nyuma le mera siya. Nime li wade. Kwa chido sile giyan nyema. Eye apoto la gbogbo ti gbogbo yen be jima suru na o e ti mas gba gudugudu e ti mas jona nyanyanya de ma opo nyala no la gbogbo suru na gbogbo tudo gbogbo tudo e gbogbo ena nyele fo gbode me Kukbo chido bibo. Na jirudu. Ablode bibo. Tonu vome. Kwe jirudu. Kukbo chido. L'on peut tola, pas tola l'on peut l'on blibo. O le vent blibo. O se sou blibo. Ma o le l'on, pouta no to de kyo. Pouta, na me si ya me sila ni bandi. Pouta, na nou si ya nou sila ni bandi. O le l'on banto. Deo koto le fima. Kukbo tudo si jion le mala. Kukbo tudo. Buna peto. Atenui. Mi be la tenui kelo. Elo le long. Mi awen. Nous m'a dit tout le dit, mais on a là.